0: kunduna yefa kanefa yetotara atuya kutina uchicharuna
1: yesa
0: isakunyala tisau manduwa kemitarai
1: wata
0: wata ni yakasarika lantana ndenda.